sa pagkikiri hindi ka na sa ngayon wala ka no desesperanza na verdade.